0: Bon dia.
1: Wilto Ponte.
0: Sina.
1: Pasiyari wa khala ya mwa chire khwele ya mwa. Hey, lele yeza wona.
0: Kiwale?
1: Yari mwa wale wa khala ya. Ya mwa chire khwele ya mwa. Hey, lele yeza wona. Lele wira mashiva. Kila mwa chire mashiva khwele ya. Lakse morele wana mwa kuwa.
0: Ehe, mwira na marepo?
1: Banji kumulu paliaka.
0: Nkaha ya wanshava.
1: Basi wala anarku sauti ala wanshava. Nana wantulo kila atiwa tuwa mwa na na na. Ya nito te mashoka tore anwe la pahe ovarana
0: vante ovarana sai sai kikantu na uya teke
1: nto ni vaya ovarana kawefe kento tana nchulo wolo hama tawini anwe reri ya tani kaweheke
0: kahiyu anroti kanare
1: nare ekipa kasa melia kavava porto tunwe lupi kanana nyupu kahi kila mungu palyaka
0: Ewe sheni yo hiro akam o doka mkampu mo.
1: Dakwe.
0: Mwa sheni hendro avula mkampu mo.
1: Ke hendro akomolo mkampu to hendro khalotan no kereke. Nyuon khalestere mu yovo. Nyuon khalestere mu yovo. Nyuon khaleri yari yovo.
0: Ondoka na patota. Lelo kaka khunle ako haka. Iwe wir sheni hivo lo amo.
1: Ma shinkiri hami yonto tira o ke semya kawo wira mi yonto kana mo nota.
0: Nare, lelo ki akun le, ya ro gara kar nakar, ro mulu vale la, haya pa hiyan lan la, otar.
1: Ulu pa liyaka, naka neke ntipo nyapa neno no ulu vale la, onle kalo ota, kinang kato duwa wakani wakani, kuira masi niwo mireke tu, onira ulu vale le mulu pa liyaka.
0: Iye yon kala ota, ro kala.
1: Ki kale, yon kala, masi walu vale, onna lela na kumba wira mulu pa umma, kala ina erata.
0: Yava hemo nya musina patani.
1: Basi niye mulu paliaka yo pakera kempa kero studio kire kwa tangwa, kiri sala mu yo mulu paliaka.
0: Nashukuru.
1: Na nante ko tena ndaro radio mu Sampiki wana mpula, kiri sala mu kehala.
0: Ani mu yo savotene.
1: Basi va niye kirukuru ke kire tempo ela matela ala ka panya kento amarka Elena ti yo filo kiri sala mu tawo iyo. Karo eleke mwanaka Nelson kiri salamu yo nama ya Olivia kiri salamu yo kire ye ntoka panye yarumantu salata lenke kune kiri salamu ta yo yana rawi salamu ta yo karo eleka altura ukurani salamu kire kire karo ele yana vivi salamu atelino manuele ukuru salamu kojuani apakare oparapato salamu yo Kire ye kapaye Emmanuel mlenle amulu pajaka wampula uo kire salamu ya mulu pajaka Manuel mchaposho kire salamu ya mulu pajaka kire ye arumilinto ankeleto kire salamu Gabriel Tomasi kire salamu kire ye kapaye Domingo Manuel kalian tubizololo kire salamu tanya mulu pajaka Tiaro il mavisinyo akayala vavu fundatore Filisperto, kiri salamo Filipe Filisperto, kiri salamo kire Jeronimo Filisperto, kiri salamo kenro ele pidiyane me Carlos ukwale, kwanya kiri salamo uye ya kwanya, kire rie karo ele anama repuala na otene kiri salamo elelo polanto, nawe na tuweli helito, kire rie karo ele anama atuwa otene nkahiyo tuli, Kire ye karowele anam pula otene. Kire isalamo. Miyo mulu paliaka inahiri akenako. Nale antukule rati musampieke mnamare pomo animuiwa. Kire isalamo. Nale kaliyaliaka. Nka hiyo tuli nka liyal nentapu. Iii. Ata takisaka. Niki wana kakana uovo. Kire miyo mulu paliaka kurukunua. Intikela wana teruma. Bankiko. Wana mwatuwa. Okanjwa na marepo. Na shefi shiritu yomukomone provinsi ya Nampula. Mwendo obrigato chao.
0: Chao chao no shukurla ya Marku Saute.
1: Mwendo obrigato.

0: naphela twara rupahini wale karame naphela twara rupahini wale karame akala ruho lwarame bondia ula ana mushi tete telefoni yacho sai sai nsina
1: anumbi tika kasa
0: amwiro wisina
1: armant murapeke mwira waka walam
0: armant murapeke ana anulu mantakona wariwa sai sai amwaku biheke amwalu sheke
1: telefoniwo
0: an labla tiwo yaba hemoni ya musina patani ni
1: kwa mara kwa la salamu bana manu asipantizwa na mara bana baba kamurapeke bana gasiliza patona mama kwa kuyara
0: na shukuru na pera twa lipa ni wale karame bon dia
2: bon dia ali
0: na kumisi na mwera wi
2: mwera na karawa kana sayanna
0: sina
2: antonieta ernesto
0: antonieta ernesto wan shava
2: an shava kene ki mase na chio kwaka
0: ukarasha karan wallo kan rowa
2: Nare kakamun silamu.
0: Ahe, masu juma ne ahirwa na matanu bare.
2: Eh, ga ahirwa na matanu.
0: Ga ya yawa he moni musina patani?
2: Ina da kallon ya kalje firnesto. Ina da kallon wannan kanali to, silencio, to, il tone, silencio la tefa. Ina da kallon bara kar kan kariyo, na tani. Wan le ce proposa. Mun falla kan ma sapato. Namakasimo, manakasimo yane, tapo kuna lebiga.
0: Chao chao, ni bon dia.
2: Tapo, torikato.
0: Ya no, tapo chapela.

0: ka pinse wo phanya ni ka hipatira wi lavulela ka mikhaka
1: we mwana mke mwesa ko tema o ko petari fo mwesa ko.
0: 17 horas e 19 minutos. Lirongwela peyo Tanzania ni mpanya shisho.

0: Rampula! Masiyakhala ro holo rami bonoti.
1: Bonoti, tiyo.
0: Kaya ka tiyo, ani mwera we?
1: Mwera street yo mhikati wa karasi.
0: Street yo mhikati wa karasi, yo kaya kena karasi yo salama?
1: Asino, kino na vakani, vakani kahi kushuti.
0: Nino vakani vakani tiyo. Ani ramva?
1: Nari mpaka baba kerumata wako mwako.
0: Uhi ulaba?
1: Mwisho kola farinya murpelela.
0: Ah, am muteko hiyola?
1: Nari vasha vali.
0: Ah, vasha. Masinkaya ka, oni sayi macho kwene, oni kuma, kono kuma wakuntra sa?
1: Nari mashumi kala normali.
0: Ayo. Ba, ani ni warate no mwako yuwari ayo?
1: Mashumi ki ni warate na kahi ustuti.
0: Ah, ni wanyea?
1: Kasinka la salamu tata wakani lelo?
0: Ya, vahi salamu amusi ya vahe. Ya hi wati hero.
1: Nari, perinari kenada kella amarka Maria Mario. Anaka Shepso Alberto, Fatima Alberto. Mama ka amara mutela, ni mutela ene. Ni tata kofi ya rasu. Ni matia kentalina. Matia ka.
0: Arumi ya matia ya.
1: Nigarima ka fatin lese namukwa sa. Kituna warapata kembanda ba ukomu ninyo la mitano nikinero mpache ya mwagarawa.
0: Ayo ni hashu kurela anamoni yao ateliwa murimanisheni.
1: Aza keleli wapahita ata.
0: Ayo. Siso no vala na savale.
1: Nika roshu kurela vambare mteko salama mpiyo wani salama.
0: Masuno onia sa osi vayu majokwa.
1: Anepanyane ayo.
0: Ayo. Sí, eso.

Obrigado, meu lugar. E não chucre lá, cani, o catula, vá. Mahawo, o que morou, o que penta. O que penta, o que penta, lianho. Que santa, o que mahanho. Weta na tova, moçano, o cume. Que nem chucre lá. Atuya mtuku nilaradi msambiki kukatu ulevana unguiri ya nakahiyo na mwanea kwaka. Hatu ntiti miho. Ashina mwane, ashimiravo, anakulu. Halopa na natia na. Pia wo kukatu ulevaa kinkuma akava. Kinarule la kesha peo. Mahawo uwi, tokeo kati wavalongwa humu. Yari niradi msambiki pahi. Kiape nyue le tompa ntamkina. Mavinyeru wakava kiroko wani variari mimtako ya miyo rajabo sani kakali heri wako Central Technica Le Greciano do Rosario Mumvira haka mkenkomve kaka mluku yo wo Wira sinjene sinawela melela amusi haka nampula makuwa Hakuve kwa wapukava wira wane kala mwere teleni Ohala mwini hala anyu mahalake mpenta na kamudimiha na kamulevela na kamukupala ke mnone lana matu Kahiyana mawane rupahi Akalema promuni tuwela anyu nambara anyu mteko temo lelo ya mwere teli Ah yoka nengkala mbirima na yukumukunu ini wanawala nasa

Masipothe kulasa masipothe kulasa muradi manyimpathani munyo kati siyo lava ngaya empala muratele muratele muratele

Levanto le que la bacani en roa cuañera y gorra loco moza y me asohío. Si sa kumi e para kala musarun yuano pata ni mungu ya murifon radio anyo mungu ya kamiteko ya sanulmana emakua okati siyo laga mpunye na anyo mpumuriyake kala wira utana vale kamarere okurankureya mvarela mvarela mpia vale haya pa iso otu liasa ikani ikani sa kani anyo opere manya wini hiku na naitu minku ila mvare hiyeri ya nave ofera mwarongwa anya kina kunave okeresha yanlala pahi. Vindi duas horas la kwa hiyote ene kaliwora muloko. Eke kai sisa ya yon pahari ahun lelo tekula sa mushtu dimu. Nimasipu ahun yara na uka la ahun intiti. No kumiharakani okati isi ola. Vananto ni pitruku she nirukunu she paratu ela. Ekala ekala ira murukunu she paratu ahimu ante jira dishku. Ah. Nirukunushe eparato ni tatata te niresama kahaya. Shirana upu shirani kalai kalai kalai kalai.

0: ke kai masipo masipo arata Mr. Dinu ngahaya mulobwana ola ba yo khalo mphela onleli hira le mukhi nashire hako muhekere muhea
1: atwala atwala
0: orinale arumpempaya